0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned four-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
3: Anya tinag dati yung tagsaksakit yung maging bago ka nag-cleansing, anya tinag mo yung tagsaksakit yung maging mo?
4: Ang ubiti ko ato, dato'y pagsakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
3: Rusok.
4: Dato'y natin ko nakakastik acid di hospital.
3: Di hospital. Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
4: Na admita di lamot.
3: Manungal daw?
4: 7 days.
3: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayunik. Anya, tata, anya tinag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
4: Mayatid.
3: Mayatid. Ang manatitag sakit ni Rin, sikit mo.
4: Awanin
3: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
4: Pointo.
3: Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
4: Pointo.
3: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
4: Anta
3: ada pa yung nairuwar. Di balay niyo, na pati liver na.
4: Pointo.
3: Ado pa yung?
4: Pasit lang to.
3: Pasit lang. Tagasin taga. Lamot?
4: Taga lamot to.
3: Lamot ti, pogo na? Ano ti kumpleto mga ramol?
4: Bird? Bird, galang yung habawin.
3: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo sa talagang naiipuan ng timang na tipid, mayakit, tipid, pakaagasa.
3: Like me, tas awan ti operation.
4: O yun to.
3: Naitakin mo ti bato mo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo at tatatong na instrumento ng nangagas kanya mga kuat at sa bubani.
5: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

magandang morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po ng Lunes. Today is Monday, July 27, 2026. Hello po mga kapatid, kaibigan, and kapitbahay. At ano pa nga ba? Hello po sa inyo, good morning. Welcome to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po ang gising natin? Kamusta po ang inyong Lunes? Ayos-ayos ba ang bungad ng Lunes natin? It's already 8:18. Hello po sa lahat ng kapapasok lang sa akin ng mga trabaho. Siyempre sa mga kararating lang din, yung mga late na dyan. Good morning sa inyo. Huwag kayo nagpapalate. May bawas yan sa... Bukod sa sahod, ano? Meron pang ano yan kay boss. May bawas pa yan kay boss. Paano ka mapropromote niyan? Kailangan nating magpabango. Walang napropromote pagka hindi magpapabango. Kailangan natin sumipsip konti. Biro lang ha. Pinapatawa ko lang kayo. Pinapasaya ko lang kayo ha. Huwag kayo masyado seryoso sa buhay. Today nga is 27, July 27. And konting araw na lang katapusan na naman mga kapatid. Lagi kong pinapaalala sa inyo, napakahalaga ng bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng ating buhay. Kaya piliin mo lagi ang maging masaya. Piliin mo lagi ang masaya dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito. Okay, ang akin lang naman eh, sa problema eh, talagang andyan lang yan. Okay, hindi natin matatakasan yan. Yun yung totoo, di ba? Kahit gano'ng maiwasan yun, talaga nagkakaroon. Pero syempre, huwag mo namang sasadyain. Unless, kaya mong ayusin. Diba? Ganun lang yun. Lakasan lang ng loob. Isa, nilalagyan mo rin ng twist yung buhay mo eh. No? Gusto mo na medyo challenging. Gusto mo ng medyo may sipa. Tignan natin. Magtutuos ang magtutuos. Anyway, hello po sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga radyo. Good morning po sa inyo. Sa mga pwesto ng bukas dyan, yung mga shop nila, mga tindahan nilang open at nakikinig po sa atin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At naway magkaroon kayo ng masaganang benta kayo dahil kayo nga po ay nakikinig dito. Maganda-ganda ang benta nyo ngayong araw kasi pinakikinggan nyo si DJ Barry. Ngayong morning. Oh, ang live ko hanggang mamaya lang ha. Bago mag-9, mag-off na rin tayo. Kaya sa mga meron pong mga pagbati dyan, ang ating pong text line 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin mag-message sa live natin sa comment section. Dahil naka-live po tayo sa page natin, Sweet 97.7 FM Santiago City. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Kasi for sure naman, mas meron kayong pang-data o pang-internet kesa pang-message sa text line. Alam ko naman yun. Alam ko, hindi na masyado uso yung mga number-number na yan. Diba? Kahit na wala ka ng number sa tao, basta alam mo yung Facebook na. Ayos lang yun. Dapat na lang din sumabay tayo dahil nga pa-modern na ng pa-modern, no? Actually, pati ano natin eh, pati mga gawain natin na iba. Alam mo yung nakasanayon mo, minsan hindi mo na pwedeng ipilit na dapat ganun pa rin. Kasi ang dami ng mga bagets dyan na talaga namang mas alam na nila yung mga moderno. Ito na kasi, dito na sila namulat eh, modernong panahon na tayo. Lahat na adjust, o, diba? Minsan nga, hindi mo na kailangan mag-isip. Pagtanong ka na lang sa mga artificial, diba? Tinatawag nating AI. Oh, nakakaloka yan. Okay, mga
kapatid, today is July 27 at mayroon pong magaganap na isang napakahalagang bagay ngayong araw po sa bansa natin, mga kaibigan, ha? Ngayon po ang araw ng ating presidente, syempre walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Today, July 27. Siya po ay magpapahayag ng kanyang State of the Nation Address o itinatawag po nating SONA. Ito po ay magaganap dyan po sa may Batasang Pambansa Complex dito po sa may Quezon City. Ayun, abangan po natin ang kanyang SONA mamaya. Naka-live po ito, may mga live coverage po ang SONA. Meron po sa GMA, GTV. Naka-live stream po sila mamaya sa YouTube and the Facebook. Okay, mahalagang pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng ating presidente. Ito yung mga papahayag siya syempre ng kanyang mga natupad na projects. At yung mga gusto pa niyang gawin, yung mga plano pa niya. Very, very, very important to all of us. Kasi nga po is, kailangan natin malaman kung ano nangyayari sa bansa natin, mga kaibigan. Hindi yung basta nabubuhay ka na lang. Hindi pwedeng. Kailangan may pakialam po tayo. Dahil lahat naman po tayo, eh, merong ambag. Ano ambag mo? Okay, muli po, mamaya may SONA po ang ating president. Abangin nyo po yung kanyang live. Mag-abang po tayo mamaya, ha? Kung anong oras po ito mag-i-start. Ito po ay kanyang fifth State of the Nation Address. Panglima na pala ito. Panglima niya na. Ayan, ano kaya yung mga naging achievement ng ating bansa? Ano kaya ang upcoming plan ng ating presidente at ang kanyang magiging priorities this time? Yes, malalaman po natin dyan yung mga, yun nga, tulad nga sabi ko sa inyo kanina, yung plano. And of course, yung mga priority ni President ngayon kasi ang dami ring nagaganap ngayon sa bansa natin. Kailangan din ng masusing investigasyon, masusing pag-iisip, masusing pagdidesisyon. Ano talaga yun? Kasi sino ba ang makakapag-decide nito? Siyempre, ang mga nasa House of Representatives, sila-sila din. Medyo na-excite na ako sa magiging SONA niya. Kung hindi nyo po na itatanong, eh ako talaga is mahilig po talaga ako sa manood ng mga SONA po ng mga presidente. Oo, pagtapos ko mapanood, makakalimutan ko rin. Medyo biro lang. Siguro ano ko na rin yun. Medyo tradisyon ko na rin yun. And may mga na-suspend ka ng mga klase ngayon. Hindi ko lang sigurado kung lahat. Pero I think, hindi lang ako sure ng sobra. Ganun siya kahalaga. Ayun, sa tingin ninyo, ano po ang unang pumapasok sa isip ninyo pagka naririnig nyo yung SONA? Meron ba kayong mga naiisip? Anong naiisip ninyo? Eh yes, wala nga pasok po. Ay yes, sa iba. Nakaka-excite ang ating SONA. Ano kaya ang ating SONA today? Abangan po natin yan mamaya. Sabay-sabay tayong manood mamaya. Okay, magbabalik pa ako mga kaibigan. Diyan lamang po kayo. And syempre, mag-abang-abang tayo, okay? Let's hear this song entitled Upuan by Black 9.
I'll be back. This is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning, check your time. It's now 8:31. This time check is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Capsule.
1: Andulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-dislan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: pamahalaan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.

Ang pagtagtuyot. Ang pagtuyo ng mga lupa kasi noon eh. Dahil nga sobrang init. Walang, hindi umuulan dito. Sa ibang mga lugar, umuulan dito, hindi. Siguro ngayon medyo basa-basa na ang mga lupa kasi nga naman kailangan po ng pananim. Lalo na po yung mga farmers po natin dyan. Hello po sa inyo. Good morning. Sana naman nagkaroon kayo ng sapat na tubig ngayong umulan. Opo, umulan ng ilang araw. Yeah, halos everyday. Halos everyday umulan last week. Sana nakapag-imbak and na napawi ang uhaw ng lupa. Kasi hindi rin maganda kasi nang syempre mamamatay yung pananim, 'di ba? Matutuyo. Kasi dami ko nakikitang mga kaibigan natin diyan na talaga na mga tawag dito. Talaga humihiling sila ng ulan kasi nga po yung kanilang mga palay, yung mga pananim is natutuyo na. Tapos, ang mahal-mahal pa ng ng petrolyo, diba? Gumagamit naman sila ng mga, alam nyo yung mga aparato na ginagamit naman sa bukid, ano? Para makapagkumuha ng tubig. Kung saan mga source ng tubig, kailangan mo naman dyan ng petrolyo para gumana yung aparato na yun. Mahal-mahal, nakakaloob. And speaking of that, mga kapatida, mga kaibigan, next week, tataas na naman po. This week, tama. This week, tataas po ang presyo ng diesel, ng gas. Around 6 to 7 pesos po ang itataas. Ako, nakakaloka. Hindi ko na to alam. Ang gigigil ako eh. Oh. Grabe yun, ba? Diba? Katataas lang last week, tama. Tapos last week, tapos tataas na naman this week. Nakakatamad lumabas pag ganyan. Sa taas ba naman ng ano ngayon? Tapos, hay nako talaga. Hello po sa mga driver natin dyan, ha? Maganda umaga po sa inyo. Anong masasabi ninyo sa nagaganap na yun? Mapapakamot ulo ka na lang talaga. Diba? And mamaya, sweethearts, again, abangan po natin yung sona po ni President Bongbong Marcos. Kasi ngayon po yung July 27, Monday. Abangan po natin, may mga live stream po yung mga... dito po sa meron po dito sa may GMA. And sa GTV. Hanapin nyo po yan mamaya sa YouTube. Marami naman pong mga platform mamaya na magla-live talaga. Sa mga... Station po dyan sa may Manila. Napakarami, halos lahat po ng alam ninyo. ABS for sure. Yan, sa YT, sa YouTube, or sa Facebook po nila meron yan. Mahalaga po na malaman natin kung anong sasabihin po ng ating presidente. Diyan po niya sasabihin yung mga na-accomplish niya, yung mga upcoming plans niya, yung mga priorities niya. Kasi meron pang isang taon. And ito po ang kanyang fifth sona. Mamaya, ito ang kanyang panglimang sona. Ayun, abangan natin, nakaka-excite. Excite ako. So, mapanood. Hello po sa mga kapatid natin dyan na nag-aabang ng sasabihin, ha? Good morning po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much. Magpapaalam na rin po ako sa ating live. Mag-ingat po tayong lahat sa maghapon. Muli po, abangan po natin mamaya, ha? Sabay-sabay nating panoore. Alam nyo na, fo-force ko na yung mangyayari. Wow! Baldwin! mamaya, pag-feeling ko pagkatapos itong sona, alam nyo naman ang mga... Hirap kasi mag-ano eh. Tama na nga, magpapaalam na ako sa ating live. Baka mamaya... Wala lang. Oh, shoutout pala sa nakikinig sa akin ngayon. May nakikinig dyan. And good morning. Wow.
Thank you so much, Sharon.

Maraming maraming salamat po. Again, ito po ang inyong DJ. DJ Barry. Hanggang 10 pa ako sa radyo natin, pero dito po sa Facebook po natin, end na po tayo ng ating live. Thank you so much. Magpapaalam na po ako. Goodbye, sweethearts. God bless. And take care.

0: si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong lapos, mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates, uy, kasama na po dyan ang kanin, makaibigan. Lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na cholesterol, dapat mag-red rice at brown rice na, para po, makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng cholesterol, makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol, at nagpo-promote ito sa paggawa ng HDL or good cholesterol. Isa lang po kasi, makaibigan, ang solusyon para mag-normalize ang cholesterol. Kailangan lang mas mataas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Kaya sa mga tatay at nanay natin dyan, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C. Dahil kapag may mga bara na sa ugat, mas kailangan mo ang vitamin C para mas maging elastic ito at maiwasan ang pagputok ng mga ugat.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw.

0: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. At lalong-lalo na sa lahat po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon, isang magandang pakikinig po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga nanunood sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lagi po nating pinapaalala na huwag pong kalimutang sa pharmacy bumili para siguradong legit, FDA approved at ang epektibo na DTX 500 herbal capsule ang ating mabibili. Kasi kumakalat pa rin po, makaibigan, online ang mga piki. Kaya mag-ingat po tayo. Kung gusto mong i-deliver ng door-to-door, hanapin lang sa Shopee at Lazada ang Clinica di Alternativo Medicina na shop, dahil yan po ang legit shop ng DTX 500 herbal capsule o ng Clinica di Alternativo Company. Ating text line number, makaibigan, ha? 0919-002-8117.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At dahil, makaibigan, sinimulan na natin ang ating topic about cholesterol. O atin munang pag-usapan kung ano po ang mga dapat gawin para bumaba ang cholesterol sa pamamagitan po ng ating diet. Kasi nga po, makaibigan, alimbawa, gusto mo lang mag-diet. O gusto mong tinatawag nating mag-exercise para bumaba. Ito yung mga dapat gawin. According sa pag-aral ng ating mga eksperto, makaibigan, bakit ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C nakakatulong sa tinatawag nating pagpapababa ng cholesterol dahil po pala sa mga antioxidant na taglay nito? At alam nyo ba, makaibigan, according sa pag-aaral, a diet high in monounsaturated fats, especially itong Mediterranean diet. Ano ba itong Mediterranean diet? More on fruits and vegetables ito. Kaya ina-advise natin sa mga matataas ang cholesterol, maghilig talaga kayong kumain ng prutas at gulay. Kasi dyan natin makukuha ang antioxidant. Kagaya po ng DTX 500 Herbal Capsule. Diba? Ang powerful antioxidant na makukuha natin dyan ay ang octaconazole, na kung saan nakita sa pag-aaral, pinapababa niya ang cholesterol. Kaya nga po sa pag-aaral, ang Mediterranean diet o itong pagkain o ang pagkain sa mga mono

0: yung mga kaibigan, ha, ang tinatawag natin mga oil na the best dahil meron po yung mono unsaturated fats. Pero lagi natin pinapaalala na itong mga oil na ito hindi dapat ginagamit sa high heat. Halimbawa, mag-fried ka ng mga pagkain, hindi dapat itong oil ang gamitin mo, kaibigan, kasi ang mono unsaturated mas madaling ma-oxidize kapag ginamitan mo ng malakas na apoy. Kaya makaibigan, mas mainam na sabayan talaga ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule naka-preserve na po dyan ang potent na antioxidant na octaconazole na kailangan para bumaba ang kolesterol.
1: DTX 500.
2: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapunangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Sa dagdag pa, makaibigan, na pag-aaral ng ating mga eksperto para mag-normalize ang kolesterol sa katawan, limitahan ang paggamit ng trans fat. O ano ba itong trans fat, makaibigan? Isa itong klase ng fat na nagpapataas ng LDL o itong total cholesterol, makaibigan. At ang mahirap sa fat na ito ay may double effect. Pinapataas niya ang bad cholesterol while pinapababa ang good cholesterol. O di syempre, ang mangyayari, makaibigan, magkakaroon ng hypertension, para sa mga ugat, sakit sa puso at iba pang mga problema. Ano ba itong mga fats na ito? Ito ay makukuha sa margarines, no? Itong tinatawag natin na trans fat, lalong-lalo na ang pastries, lalong-lalo na ang mga baked goods, at lalong-lalo na, makaibigan, itong microwavable popcorn. At lalong-lalo na itong mga fried fast foods, mga kaibigan. Nako, yan po ay mayaman sa trans fat. At lalong-lalo na itong mga pizza, processed meat, no? Mga chorizo. No? Yan po yun, mga kaibigan, ay napakayaman sa trans fat. Kasi ginagamit ito ng mga manufacturer para ma-preserve ang mga pagkain na mas matagal na panahon at lalong sumarap. Pero ang problema, masarap nga, hindi nga madali.

0: masira, pero tumataas naman ang iyong bad cholesterol at bumababa ang good cholesterol. Kaya mas bayan na makaibigan, iwasan ang mga fats na ito. At mas tangkilikin natin ang prutas at gulay, mga root crops, mga kaibigan, mga local foods para mas mapababa natin ang total cholesterol. At huwag kalimutan, para kumpleto, hindi tayo magkulang, sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil nagtataglay ito ng potent or superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga barabara, pababain ang bad cholesterol at paramihin ang good cholesterol sa ating katawan.
1: DTX 500.
2: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: At isa pa sa kailangan gawin sa mga kabayan po natin dyan na may mataas na kolesterol, kailangan mong mag-exercise, mga kaibigan. Kailangan mong i-improve ang iyong physical fitness, mga kaibigan, at i-prevent ang obesity. Dahil po, mga kaibigan, kapag ma-maintain mo ang iyong timbang, nako, bababa ang kolesterol. According nga sa American Heart Association o AHA, nag-advise talaga ng 150 minutes of moderate aerobic exercise per week, mga kaibigan, ay tama na para mapababa ang kolesterol, mga kaibigan. So, yan lang po ang ating gagawin. Tamang pagkain, iwasan ang trans fat, kailangan natin ng monounsaturated, mag-exercise, iwasan muna ang extra rice, at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500.
3: Roldan, na taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa de-sugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw. Kapag pagising mo tuwing umaga, ito ang iyong hinihigop. Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na! araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, DDX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DDX Coffee Mix kayo. DDX Coffee Mix, the healthy coffee. DDX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
5: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
5: DTX 500. Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
8: Sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy na kape na tutulong para sa healthy na katawan. Ang kape na hindi lang magdi-detox sa iyong katawan, magpapaganda pa ng inyong bowel movement, especially sa mga constipated. Dahil po, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix ay merong tagline na napakayaman sa fiber ng mga ingredients gaya ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared cane at lalong-lalo na ang ampalaya. At alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na manganis? Ang manganis mga kaibigan na makukuha natin sa chia seeds ay nakakatulong ito para sa ating metabolismo o ma-maintain ang healthy metabolism at growth development ng good bacteria sa ating tiyan para maiwasan ang constipation, bloating at lalong-lalo na ang GERD. Kaya po si mga kabayan po natin dyan na lagi na lang dumidighay. At kapag kumakain, kahit isang kutsara pa lang ay parang busog na dahil puno ng hangin ang tiyan. Ito ang kape ang para sa iyo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At ang kagandahan, hindi lang chia seeds ang nandyan na mayaman sa manganis na nakakatulong sa healthy metabolism. Andyan pa ang ampalaya na kapag umiinom ka ng DTX Coffee Mix, maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes dahil ang ampalaya ay nagtataglay ng polypeptide properties. At lalong-lalo na makaibigan, ang DTX o Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane, kaya makukuha din natin ang napakataas na antioxidant at may psyllium husk pa na tumutulong maiwasan ang pagtaas ng timbang. Kaya dito ka na sa kape ko, DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinakamaganda na kombinasyon, DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung gusto mo ng alkaline vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic at nagpapa-alkaline ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng acidity at mapatibay ang mga buto. Mag-Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating programa, sa ating Facebook Live, good morning po sa ating lahat. At lalo na sa lahat ng nag-share sa ating programa. Isang malusog na panunood at pakikinig po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin dito sa Isabela City. Sa pamamagitan po sa pakikinig ng Sweet FM Isabela. At lalong-lalo naman dito sa mga kabayan natin sa Bayumbong, sa radyo natin Bayumbong. At sa Sulano, sa Big Sound FM. Good morning din sa mga taga Tugigaraw sa pamamagitan ng Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Para makasigurado na hindi peke at legit na mga produkto ng Clinica di Alternativo ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla

0: undigested food particles. Upang maiwasan ang mga digestion problems, basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: DTX 500, DTX o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili sa mga pharmacy para hindi po tayo mapeke at sigurado na legit at FDA approved na DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live na DTX sa ating page na DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas pong muli sa ating programa, inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisahan. Nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, pinili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles. Upang maiwasan ang mga digestion problems, basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline.

0: Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

That was Chasing Pavements by Adele. That song was brought to us by MX3, BM Extraordinary with MX3. Hello po, good morning! Magandang morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Dito pa rin po inyong DJ, DJ Barry. Keeping your company till the hour of 10. Yes, this is my last spill na po. Kasi nga po 9:50 na po ng umaga, mga kapatid. Napakabilis ang oras, mag-aalas 10 na naman, konting kembot na lang. Today is Monday. Happy Monday everyone, July 27, 2026. Thank you so much po. And again, paalala ko lang, today is the State of the Nation address of our President Bongbong Marcos. Napakahalaga po na marinig natin at malaman kung ano po ang nilalaman ng kanyang SONA. Here ay sasabihin niya po ang kanyang mga na-accomplish, ang achievement po ng ating bansa, ang kanyang upcoming plan, and also his priority, magiging priority niya ngayon. And ito po ang kanyang fifth SONA. So, pangan po natin yan and makinig po tayong mabuti. It's our rights naman din na talaga naman na malaman kung ano po ang nangyayari sa ating paligid and dito nga po sa ating bansa. Mamaya po yan, ha? Abangan po natin sa mga live stream po ng mga istasyon po dyan sa May Manila. Tulad po ng GMA, ABS. Pwede po tayo makanood ng live through YouTube and Facebook. And if I'm not mistaken, for mamaya po ito. Sa mamaya mga... baka magkamali ako eh. Basta ngayong araw po ito, ha, mga kaibigan. And sa mga several LGUs and schools suspended din because of this. So, talaga siya ka-importante para malaman po natin yung mga kaganapan. Again, thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo sa maghapon, mga kaibigan, mga kapatid. Pagkarinigan po muli tayo bukas sa kaperehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yung sa Sweet 97.7 FM. And this is your DJ, DJ Barry, saying that wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: 500. Kulang pangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa TJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TJX 500. TJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TJX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
6: Magandang balita mga ka-Fico. Maaari ka nang magdeposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon ka FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
9: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalulat.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
14: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito natin natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano mga magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin D, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwedeng makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagay ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan de opera. Oh, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong Globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Baby, say mama. One more time. Say mama.
5: Hindi pa man sila makapagsalita.
6: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
7: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. My vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
11: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
12: Ang DJX 500!
11: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan!
12: Ang DJX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butik.
11: DJX 500!
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
12: DTX 500, bili sa mga butika.
14: Get into the music.
15: Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DTX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauly Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauly Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauly Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pauly Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauly Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pauly Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
0: The following tune is brought to you by Pauly Arco. Walang aw sa paw.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang gawing kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
8: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: laban.
1: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food soup supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
4: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your kind of music, all day, all night. Right here on your one and only

0: at kami. GTX 500 ang protection mo sa kalusugan. Mag GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang GTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Bili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines po na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Oh!

0: inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa, kaya ang tulad ko, kahit
2: happy Monday afternoon, mga students. Welcome to our program, the Supercharger Show. You're with your one and only Chinitong DJ, DJ Chino. Today is the 27th day of July. Ano ba yun? Hindi ko pa naitawid talaga yan. Take two, Derek. Anyway, yeah, just like what I said earlier, today is the 27th day of July, mga suitors. Ilang araw na lang, apat na araw na lang, magpapalit na naman po tayo ng kalendaryo. Pinagpipisang maniti kalendaryo. Oo, kasi mag-August na. Oo, mantakin mo sa Sabado, August na kaagad. Nagpartak talaga ti Aldaw. At itikon ko lang nga, sulit-sulitin nyo ti bawat inaldaw nga dumdumting kanyayo. Ay, seryoso yun! Ano ba yun? Ba't gano'n? Parang nanghihina si DJ Chino kapag nagiging seryoso. Ay! Kumusta naman po kayo sa mga oras na to? Okay lang po ba kayo? O medyo pagod na ba? Kaya yan guys, Monday na Monday, oh. Siguro naninibago pa yung katawan nyo, no? Parang nasa vacation mode o kaya rest day mode pa lang yung katawan nyo. Pero eto, ganun talaga, kailangan natin harapin ang katotohanan, no? Katotohanan na kailangan natin kumayod para mabuhay. Kasi talaga guys, sabi ko nga sa inyo, normal lang mapagod, di ba? Kapag hindi ka na napapagod, alam mo na, gusto mo na ba mamahinga? O, di ba hindi pa? Hindi mag-work tayo ng mag-work. Kala mo naman talaga eh, no? At saka kung medyo pagod ka na, alam mo na, oh, kape-kape ka muna dyan. Kung hindi ka naman nagkakape, mga sweetas, so alam mo na yung laging ina-advise ni DJ Chino, mag-soya suprema ka, ang gatas para sa buong pamilya. Ay! Naisingit pa eh, no? Eto muna. Eto muna ang sisingit natin. Let me give your next song, a song from Moira De La Torre, a song entitled Babalik Sa'yo. Kagaya ng kanta ni Moira, no? Okay, magbabalik mga sweetheart, ha? Mm-mm. By the way, this song is brought to you by Ricada Distribution Incorporated.

0: Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500! Bibili sa mga buti! DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500! Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban! DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang Unicode sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lengwel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
11: It's the Supercharger Show. Let's start the party.
12: 3, 2, are you ready?

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa, kaya ang tulad ko.
2: Yes, mga sweeters, we are live on our official Facebook page that is Sweet 97.7 FM Santiago City. Salat po ng ating mga listeners na nagabang po ng ating live stream. Feel free to visit our page and syempre alam niyo na makipagkulitan na dahil the Supercharger show na Bardagulan time na. Earlier, we've just heard a song from Meghan Trainor, a song entitled All About the Bass, and that song's brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Oy! Marami-rami ang ating mga viewers ngayon. We have like a total of 6,000 viewers. Kumusta na? Nakakapanibago mag-isa ko ngayon. Oh. So for those who are wondering kung asan si DJ Luna, all you have to do is to go to YouTube. Then search for TikTok Clock. Mapapanood nyo po si DJ Luna. Lumaban na naman si DJ Luna. Oh, oh. May napatumba na naman si DJ Luna. Boxing pala eh. No? On the right corner! Nakatawa yun. Nakatawa? Diba hindi? Edi, forget nyo na. Hindi naman pala nakatawa. Ay, ano na. Oo, basadaan muna natin yung ilan sa mga komento dito sa ating live stream. Sabi dito ni Mami Paz. Ay, number one ka today, Mami Paz. Ha? Nagsapa ka nga sumbrik ito yung live tayo. So, congratulations sa'yo. Sabi niya, good afternoon, DJ Chino. Ay, good afternoon din po, Mami Paz. Kumusta naman po kayo dyan sa May Cavite? Ah, okay lang po kayo. sumagot. And another comment from DJ Luna. Pinag-uusapan lang natin si DJ Luna. Andito na pala siya. Tapos na kasi yung kanyang laban kanina. So, may hindi po kasi nakakaalam. Lumaban po si DJ Luna sa tanghalan ng kampiyon. Yes na yes. At syempre, nirepresenta naman niyang Isabela. So, kay DJ Luna, eto ang para sa iyo, DJ Luna. Kasi siya po ay nanalo kanina. Nanalo siya kanina. Kagaya ng sinabi ko, no, kaya yung mabuya, no, nang tinapasamak tatay, edi, apan kayo GMA, ay, edi paste si GMA. Wait, no, mas nalala ka siguro, no, tawag to yan, mas nalala ka siguro, no, i-search mo lahat ng TikTok lock, tapos ilagay mo yung date ngayon, July 27, tapos lalabas na, pakita mo na si DJ Luna na nag-represent ng Isabela. DJ Luna, here's a song for you. Hi!
3: Congratulations and celebrations when I
2: yun, natapos na, okay na. Okay na yun, di ba? Ano pa ba yung mandito? So, congratulations ulit, DJ Luna. Kaya wala siya ngayon. Nandyan na ako bukas, sabi niya. Sige, sige. Okay lang naman ako na wala. Kagaya ng sinabi ko, DJ Luna. Alam mo yung sanay na ako? Sanay na akong mag-isa. Sanay na ako na iniiwan basta-basta. Arte, madrama. Madrama si DJ Chino. Nakakaasar eh, no? Kasama naman natin si DJ Luna. O, diba? Pakinggan nyo ulit yung boses niya. Diba? Epic feel na naman. Eto.
0: Chino. Papansin. Ninyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
2: O, ayun. Napakinggan niya. Sama, nakakamiss kay DJ Luna na yun. Isa na lang po siyang boses ngayon. Nakatawa yun. Wait lang guys, ba't ganito? Parang medyo mainit dito sa DJ's booth. Ay, shout out daw kay Samuel Ador. Yes, nakita ko na finally si Sir Sam. Oh, siya pala yung nagtuturo sa Caloocan. Oo nga, sinabi niya pala last time na dun siya sa Caloocan. Pero di ko alam, yung mga kalaban pala siya ni DJ Luna. Etong si Sir Sam, pumapatol sa babae, ha? Baka pag nagkita tayo, Sir Sam, ha? Ay, DJ, nakakamiss mag-OJT dyan. Ay, talaga ba? Balik ka dito, Ben. Oh, sabi dito ni Brian, Ben, ang hirap naman. Ang hirap ba sa'yo nung pangalan mo? Oh, sabi niya dito, hi DJ, na kami mag-audit. Balik ka. Oh, pwede ka pa rin bumunta dito. Pasyal-pasyal ka lang. Si Brian Anaxel. Ang hirap kadawan. Hindi ka na. Actually, may mga OJT kami na dito pa rin tumatambay. Binibisita pa rin kami dito. So you're always welcome to visit dito sa 97.7 FM. Once na naging party ka ng 97.7 FM, alam mo na, pamilya ka na, Ben. Pamilya ka na. Ako talaga yung tatay mo. Another comment from DJ Luna, sasamahan na kita. Nakonsensya. Sabi ko kasi sanay na akong iniiwan, no? Another comment from Samuel Adore, Leslie Joyce Puray. Parang gusto ko din mag-DJ. Ay, pwedeng-pwede. Yung napakinggan ko yung boses mo kanina, sir. Parang alam mo yun, gusto ko lang magmahal. Parang ready na ako magmahal. Ganun yung datingan ng boses niya. Naka-in love. Oo. Diba? Pwedeng-pwede, sir. Gusto mo ba mag-supercharger ka? Napalitan mo na ako. Pinamigay yung trabaho. Ano pa ba yung mga comment dito na hindi natin napapasadaan, no? Ay, okay naman daw si Mami Pas. O, diba sumagot din si Mami? Sabi ko sa inyo pala sagot nung si Mami Pas. Another comment from Samuel Adore. In-elbow niya ako. Ala, actually, Sir Sam, to be honest with you, I and my aunt was watching your live stream earlier. Tapos, kaibigan ko si Luna, tapos kakilala din siya ng chain ko, pero sabi namin, ala, baka si Sir Sam, o baka itong si Samuel yung manalo. Tapos, nanalo si DJ Luna, eh, napasigaw kami, girl, habang kumakain. Sorry na, DJ Luna, alam mo na mahal ka na. Pero nagulat kami, tapos sobrang na-proud din kami nung sabi niya, congratulations, Luna Viray! Winner, diba? Pasabog din itong si Luna. Ano ba yun? Leslie Joyce Viray kasi. Another comment from Leslie, DJ Luna. Halika na, lipat ka na dito. Yes, dito ka na magturo, sir. Maraming mga tawag dito. Maraming mga schools dito sa City of Santiago. Actually, itong katabi namin, tawag dito, school din. Oo. Katabi lang namin yung AMA. Good afternoon, DJ Chino, watching from Jones Isabela. Good afternoon din sa'yo, Gian Carlo Peralta. Kumusta na naman yung mga bakal boys natin dyan? Soon magiging magbabakal na din kami ni DJ Berry. We're actually planning na, alam mo yun, mag-gym. Pero puro plano na lang. Congratulations, DJ Luna. Ang galing din ni Samuel kanina, sabi dito ni Leslie. Oo nga, sinasabi ko sa'yo kanina, nung pinapanood ko si Sir Sam kumanta, habang kumakain ako, yun nga, parang, alam mo yun, parang sese ng puso mo, parang gusto mong umibig, parang na-inspire. Kagano yung datingan ng boses ni Sir Sam. Muntik na umaiyak kanina habang kumakain. Si O.A. Ikaw ba, pumapatol ka ba sa babae, DJ? Ay, alam mo yan, DJ Luna, na gentleman ako. Hindi ako pumapatol sa mga babae. Hindi. Wala talaga. Kahit anong gawin mo, DJ Luna. Alam mo yan, kaibigan kita, di ba? Pinatulan ba kita, di ba? Hindi naman. Hindi nga ako natukso sa'yo. Kapag magkatabi tayo, DJ Luna, si DJ Luna kasi, pag may gig kami, umaangkas to, nagsasabay kami, lalong-lalo na ako yung spinner niya, ako yung co-host niya. Kaya sabay ko si DJ Luna. Tapos, kapag magkatabi kami, dumadampi yung kanyang Zuzane. Oh, pag napapapreno ako, medyo natatouch. Alam mo yun, may pagtawag dito. Dumidikit yung kanyang Zuzane. Eh ako, wala akong nararamdaman. Alam mo yung nararamdaman ko? Goosebumps. Kinikilabutan ako. Yun yung parang tipo, ilayo mo sa akin yan, please lang, ilayo mo. Ganon. Yung parang tipong tinutukan ka ng patalim. Wag! Please! Ah, ganon. Medyo mainit talaga ha. Wait lang, di ko alam. O, medyo hyper lang si DJ Chill. Meron natin nag-message sa akin. Check ko nga. Oo, baka may magtampo dito. Basahin natin. Oy! Shout out naman daw sa lahat po ng listeners po natin dito sa may Dreamwave Hotel sa may Santiago. I've been to Dreamwave before. Napakababait na mga staff nila. Tapos accommodating yung mga staff nila dyan sa may Dreamwave Santiago. So shout out po sa inyo. Shout out din po kay Sir Val. Hello po. O ano na? Another comment from Hoy, andito si Melvin. Belated happy birthday Melvin, na magiging kumpare namin soon. Sabi dito ni Briam, EMA school po. Yes naman. Alam ko naman, oo. Shout out sa mga taga EMA. Kita mo na ng reaction ko, di ba? Nagulat din ako nanalo kasi magaling si Samuel, oo. Magaling nga si Sir Samuel. Sino po ba yung nagpagaling kay Sir Sam? May sakit pala dati, no? Tapos magaling na. Nakatawa yun. Another comment from DJ Luna. Sakto, kailangan nating maraming sped teachers. Yes na yes. Parang sobrang laki ng pangangailangan ng natin, no? Lalo din sa Isabela, sa mga special education teachers. Oo, so, Sir Sam, alam mo na, lapit ka dito. Lumipat ka na dito, makatulong ka pa. Nag-enroll si DJ Chin. Congratulations, DJ Luna, sabi naman ni Mommy Pat. Ang dami nagko-congratulate sa'yo, B. Hi! Sabi ni DJ Luna. Shout out po, DJ Chino. Ay, sino to? Walking with Genesis. Andito rin. Andito rin si Candace Kate. Ito si Candace Kate, DJ Luna. Ay, isang... tawag dito, isa ding nagkaka... Ano ba to? Isa ding tagahanga mo. O, diba? Hindi ko alam kung si Hazel to eh. But anyway, shout out sa Hazel Joy at Mama Alugo. Mapanoorin mo yung laban ni DJ Luna, TikTok clock sa may GMA. Search mo doon TikTok clock. Tapos yun nga, today's date, which is July 27. Shout out din sa'yo, Wendy Hagos, na nagda-diet now. Oo. Pinaglaloko tayo na itong si Wendy Hagos, yung kaibigan natin from Quezon. Sabi niya magda-diet daw siya, be, pero... Parang laps naman ng laps. Hi DJ, open reply mo sa chat. Ala, baka nasa message request po. Sorry na kaagad. Ano pa ba yung may hindi ko na ba? Pa-request na katang when, ano to? When si, ano to, be? Type error ba to? Walking with Genesis? Another comment from Miss Mabel Angeles. Hello po, DJ Chino. Ano na, Ate Mabel? How are you, sabi niya? I'm actually good. And I also look good. Grabe! Buhat na buhat. Another comment from Ate Gracie. Mag-isa naman si DJ Chino. Nilayasan ka ni DJ Luna, pero syempre... Ako natutuwa sa ating kapatid. Yes naman, congratulations daw. Sabi ni Ate Gracie. Ate Gracie, tayo kaya sumali minsan. Baka audition pa lang, di na tayo nakapasa eh. No? Etong si DJ Luna, proud of Isabella. Tapos pag tayo siguro. Ano kaya? Ano kaya itatawag sa ate? Sabi naman ni Maria Anthony at Dawag, shout out sa Nyoboy ng San Agustin. Ala, Nyoboy naman kayo ng Nyoboy. Shout out daw sa Nyoboy ng San Agustin, si Mel. When See You yung title? Talaga ba? When See You? Akala ko type error. When See You? Sinagaloka mo naman ako, hindi ko makita eh. Walang lumalabas eh. Pa-request ako man DJ. Ano po yung request mo? Alam, pogi daw. Malit na bagay, hindi ka na po nasanay, Ate Mabel. Lagi ka dapat kasi nanunood sa 97.7 para. Diba? Mga sweeters, oras po natin is ready 3:30 and this time check is brought to you by Pao Di Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pao, tayo po'y magbabalik makalipas ng ilang patalastas. Diyan lamang po kayo. Ang aalis talaga dito, sinasabi ko sa inyo, hindi magkaka-love life. Nanumpa, o eto na.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
5: Sweet 97.7.

0: Ilang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7575. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert!
8: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radio. Yan, akin na dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Marami pong salamat.
5: DTX 500!
7: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Well, according sa pag-aral ng ating eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500, DTX 500.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

There you have the song from Bugoy Dreloy, a song titled Paano Ang Puso Ko. And this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Ano ba ito? Ni-request kasi na ito ng isang listener natin. Oh, ni-request ni R.E. Den. Oh, kasi sabi niya kanina, broken-hearted siya. Be, ano bang wait lang nga. Parang hindi ko masyadong napifeel magbardagol. Okay lang, papalitan natin itong ni-request mo. Kasi parang napapaiyak ako. Masyado siyang malungkot. Be, ba't gano'n? Ano ba? O, pag-usapan natin, bakit ka broken-hearted? Tanghaling tapat, but broken-hearted ang listener nating to? Ano nga bang nangyari? O sige na, i-share mo naman. Ituring mo na lang na mga kaibigan mo kami, ha? Para malay mo, meron kaming matinong may advice sa'yo. Malay mo naman, masulbar mi ato problema. Ano naman ato problema. Basta lang tungkol ni kwarta, masulbar tayo ata. So, magtutungtungan tayo tatatan. And also another comment from Ate Gracie. Kasi earlier, if you can remember, sabi ko, what if mag-audition kami ni Ate Gracie, yung isang listener natin? Sabi ko, baka nga sa audition pa lang hindi na kami makapasa. Kasi si DJ Luna, proud of Isabella. Kaya kung kami, ano kayong tawag ako? Tapos sabi ni Ate Gracie, kami daw ay... tawag dito, The Noise. Asa The Noise daw kami sasali. Kumidyante ka, Ate Gracie. Tigil mo na yan, ha? Wag mo nang pasukin yung mundo ng komedya. Binasag. And also, what's up, TJ? Hello, it's been a while, ST a while. Kakatawa yun. Bakit ba? Bakit ba parang... ba't kayo nagpapatawa? Basta pag ako nagpapatawa kayo. Mukha ba akong katawa-tawa? Mukha ba akong komedyante? I know, show. Di bali nang wali sleep, sabi ni Ate Mabel. Si Ate Mabel kasi, she's one of our listener from New Jersey. Yes, she's from New Jersey. So I think it's around 4 a.m. if I'm not mistaken. Ay! English yan, mamaya magdurugo ng ilong mo, sinasabi ko sa'yo. Paano yung puso ko, broken-hearted nak namin? In play kon, diba? In play kon, diba? Ulitik pa ya? Ulitik pa ya, sir? Nagalit na yung DJ nyo, oh. Pa-shoutout naman kay Jaya Morsan ng Baluarte, Santiago City. Shoutout sa'yo, Jaya Morsan. Oh, kumusta ka na, V? Matangkad ka pala, sabi ni Ate Mabel. Yes po, matangkad po talaga ako, Ate Mabel. Kagaya ng nareply ko sa'yo, pang Miss Universe ang aking height. Eto, gusto kong makita. Sige, mag-na. 5'9 lang naman si DJ Chi. Another comment from Redden. Sabi niya, paano ang puso ko, please? Na-play na. By Bugoy Drillon. Oh, na-play na nga, diba? Yay, dami niyang viewers, 7 million. Kanina yun, nagsibabaan na naman yung mga viewers natin. Ewan ko nga ba kung anong nangyari sa kanila. Another comment from... Redden, sorry naman. It's totally fine. Bardagulan po tong programa natin, ha? Kaya wag po kayong mahiyang makipagbardagulan sa inyong chinitong DJ. Go lang ng go. And also another comment from Mommy Pass. Listening, sabi niya. Parang lalim ng iniisip mo, DJ. Seryoso ako, sabi naman ni Duane. Oh, dapat lang, minsan kailangan din natin maging seryoso, ha? Galing kay DJ Chino talaga, diba? And also another comment from Redden. Nice DJ, ang sakit. Baka ang sangit na kang dito. Ano ba yung mga pang broken na kanta? Mag-suggest nga kayo, paiyakin nga natin to. Pag-usapan natin maya-maya, sabi naman ni Red. Kala mo talaga, close tayo. Ala! Ala, ang lalim ng problema nga niya. Oo. Guys, sabi, broken-hearted daw siya. Broken-hearted daw si Redden. Tapos, tinanong ko kung bakit siya broken-hearted. Wait lang. Parang kailangan natin tong kantang to.
Sige, hanapin ko lang. Ito na. Kanina kasi, nag-request yung isang listener natin. So, he requested for a song entitled, Paano ang Puso Ko? So, I played that song. Tapos, tinanong ko din. Sabi ko sa kanya, hindi ko pala tinanong. Sinabi ko sa kanya, pag-usapan natin kung ano yung problema mo at baka matulungan ka namin. Tapos, eto, nag-reply siya. Hindi daw niya pala alam na yung partner niya ay may asawa na. Nakakaloka ka! So guys, sa mga listener natin, anong maipapayo natin kay Riden? Ate Mabel, andyan ka pa. So siguro sa akin na Riden, parang mas okay na na ngayon nalaman mo na may asawa na siya. Alam ko, mahirap. Alam ko, masakit. Kasi siguro, nag-invest ka na ng oras sa kanya. Nag-invest ka na ng feelings. Pero, isipin mo din yung sarili mo. Hindi mo deserve ang makihati. Deserve mo ang taong totoong magmamahal sa'yo. Yung payo ni DJ Chino, di ba? Alam mo, ang seryoso ko. Para talaga nanghihina ako. Di baling walang love life basta may Doreal. I still have to work later. Oo. Yes. Sa akin din, ha. Mas okay siguro na, alam mo yun, na walang love life. As long na you're financially stable, di ba, Timabelo? So, yeah, I agree. Sige, trabaho lang ng trabaho hanggang kaya pa natin mag-work. Alam mo, umiiyak naman sa atin. Ba't ang daming sad reaction sa ating live? Hoy, anyway mga sweetheart, papaalalahanan ko lang kayo ha. Maya-maya na po, malapit na po ang sona ng ating Pangulo. Alas 4 po, Philippine Standard Time. So you can watch the State of the Nation address of our president sa ating pong, or sa iba't ibang platform. Meron po yan sa YouTube, meron din po yan sa X, meron po din yan sa Facebook. So, once again, alas 4 po mag-umpisa yung SONA. Panglimang SONA ng ating Pangulo. Okay. Another comment from Ate Mabel, di baling, nabasa ko na pa. Let go of him or her, cheater always cheat. Oo, pakawalan mo na daw Riden. Oo, mas marami pa naman sigurong darating na mas, alam mo yun, mas okay or mas deserving para sa'yo. Sabi niya, natatawa din tuloy ako, sabi niya dito, papunta na yung iyak ko, pero bakit ka kasi nagpatawa, DJ? Hindi ako nagpapatawa, nakakaloka ka. Eto ha. The views and opinions. May disclaimer na. Oh, sabi kasi dito ni Ate Mabel, nako sonnets, it's not worth it. Madami rin kurap. Pero, para alam naman natin yung estado ng ating bansa. So, yun. Might as well panoorin yung sona. Oh. Kung trip nyo lang naman. Totoo po ata yan, sabi ni... Oh, nag-agree si Riden kay Ate Mabel. Sabi kasi ni Ate Mabel, cheater always cheat. Parang na-experience na ng Ate Mabel ko yung maloko. Na-experience mo na ba, Ate Mabel? Parang, alam mo yun, parang may pinanggagalingan yung iyong payo kay Riden. O yung comment mo. Anyway, mga sweeters, oras po natin is ready 3:49 sa mga medyo inaantok pa, pero alam mo yun. Sa mga inaantok pa na meron pa rin trabaho, alam nyo na, magkape-kape na po tayo sa mga bawal naman sa kanilang kape. Ay, makakilala kong ganito, yung bawal yung kape sa kanya, no? Kagaya ni Sir Val Cabrera. O, Sir Val, kung bawal ka sa kape, pwedeng-pwede mong subukan yung Soya Suprema. Ay! Kasi ang Soya Suprema po ay napaka-raming health benefit na may dudulot sa ating katawan. It can help you, like,
It can boost your immune system. It can also help you with your prostate issues. Now, sa mga may problema naman po sa kanilang hormones, yung mga dumadaan na rin po sa menopausal stage, if you try Soya Suprema, nakatulong po ito para mabalansi po ang ating mga hormones. Ang Soya Suprema po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. At eto pa ha, eto yung bonggang-bongga dyan. Meron din po itong anti-cancer properties. Sabog naman yung Soya Suprema na yan. At saka maliban pa dyan, ito po ay nakatulong para palakasin mga buto-buto natin. Lalo-lalo yung mga elders natin dyan na gustong-gusto pa rin ng active na lifestyle. Yung pala nag-hiking or ibabakit when lalaki ka. Ay, mabalbalin lahat na ata. Basta naka-Soya Suprema kayong mga sweeters. Ito pa ha. Ang Soya Suprema din po ay nakatulong para sa mga sweeters natin mahilig magbuhat, mahilig mag-gym, yung mga nagpapalaki ng kanilang mga muscles. Kasi ang Soya Suprema po ay punong-puno ng protina o gawa po ito sa soybeans and mangosteen. So, subukan na po Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya. Ay, ano to? Sabi dito ni Redenzer Exit, nakpilang trabaho, nakpilang thank you for your advice. You're always welcome. Tapos syempre, hanggang alas 6 pa si DJ Chino dito mga sweeters. Maya-maya siguro i-end na po natin itong ating live. Pero andito pa rin ako. So go lang, mag-message lang kayo sa ating text line or sa page ko, DJ Chino-Sweet97.7 FM. Welcome Ate Vanessa Castro. Oo. Bumablogger ng atake mo sa Facebook. Nakapanood yung mga videos mo kapag yung mga reels mo. So, kumusta naman ng Ate Vanessa Castro natin na to? Na-late ka na, oh. Kasi kanina, mayat aji pagsasaritaan mi datnay. Pagsasaritaan mi ngamin. Pagsasaritaan mi aji napasamak at may isang nga listener tayo. Ngamin, adaka nanti problema na. Ayan. Tata din na magkuman nanti problema na. Namuan na ka noon nga aji partner na. Adda nga yung kanu asawa na. Diba? Nag-nagsin, tiparikot na. Sabi naman dito ni Ate Vanessa, congratulations kay DJ Lou.

0: So, eto siguro. Try muna natin to, guys, ha? Oy, ano na? Oo, gising-gising tayo, guys, ha? Huge congratulations, sabi naman dito ni Ate Mabel Angeles. Yes na, yes. Samantali na natin to, guys. Oo. I-end na natin maya-maya itong ating live. And shout out din sa ating mga listeners out there. Lalo-lalo sa mga sweethearts natin. May mga lakad ngayon yung mga sweethearts natin. Nagmamaneho kahit tirik na tirik yung araw. Ingat-ingat po tayo sa pagdadrive, ha? Oo. Tapos kung ikaw ay naglo-long drive, tapos malayo pa ang iyong destinasyon, alam mo na. Kapag nakaramdam ka na ng antok, ipaigid mo at talugan mo. No? Itabi muna yung sasakyan mo. Tapos mag-nap ka. Mag-nap ka mga 12 hours. Nap 12 hours! Nakatawa yun. And also, shout out sa mga listeners din po natin dito sa may Centro Mall. Oh, marami tayong mga listeners dyan. Nakikinig sa atin yung taga Dreamwave Santiago, no? And also, shout out din sa mga taga El Torogi, yung mga mahilig sa mga ukay-ukay dyan. Oy! Of course, screenshot ko. Guys, screenshot natin itong comment ni Ate Mabel. Meron daw siyang pa-chocolate kay DJ Chino. Ah, gusto ko yung maganyan. Oo. Lalong-lalo yung dark chocolate, ate, ha? Namili talaga. Oo, namili ka pa talaga, DJ Chino, no? Pero thank you. I was actually... Actually, joke lang yun, ting. Kaso, syempre, bahala ka. Totohanin mo yan. Chocolates overload. Alam, nakakahiya naman, ting. Alam mo na, dark chocolate. Yung kahit chocolates na may blueberries, okay lang sa akin. Alam, eto. Hindi naman ito dapat yung ipi-play ko talaga eh. Ito ata yung ipi-play ko dapat. Oo, dahil may pa-chocolate si Ate Mabel. Kailan ka ba uwi, Ate Mabel? Abangan na kita sa airport ngayon pa lang. Inabangan na sa airport, mukhang chocolate eh. No?
1: Yeah, it gets you sexy!
0: And also another comment from... Yeah, dark chocolate on the way. Ah! Papasayaw si DJ Chino sa'yo kapag ganyan may mapachocolate. Pero alam mo, ganyan talaga Ate Mabel. I mean, we need to be positive. Like, sabi nga ni nung kapatid ko, si Catriona Gray. Naging kapatid si Catriona Gray. Oo, dapat hanapin natin yung silver lining ng mga kaganapan sa ating buhay-buhay. Alam ko marami tayong pinagdadaanan. Alam ko yung buhay natin. Minsan, sobrang hirap na. No? Pero syempre, walang susuko, mga sweetas. Mahirap na yung buhay. Tao, sobrang stressin mo po yung sarili mo. Hindi maganda yun, girl. Kasi isipin mo din, yung stress na kapangit. So, dapat, dun tayo tumingin sa positive na... Positive... Kaya ko to. Itawid ko to, guys. Sa positive side na nangyayari sa'yo. Huwag ka mag... Problema na nga. Pero problemahin mo pa. Sino yung solusyonan nyo? Ah, next year po uwi si Ate Mag. And also, sabi naman dito ni Ate Vanessa, happy birthday sa tito kong tunay. Ay, may tito ka bang pekete? Ang basag trip si DJ Chino eh. No? Happy birthday daw. Kaya... Tito Orlando Morcelino, more birthdays to come. Love you from your favorite pamangkin. Ikaw na din nag-decide talaga na paborito ka ng pamangkin, Ate Vanessa. Pero dahil birthday ni Tito Orlando Morcelino, here's a birthday song for you. Guys, sabay-sabay, ha?

nagpadala ko ng dark chocolate. Ala! Guys, screenshot in 5, 4, 3, 2, 1. Life selling to. I'll give you a cell phone number na, nakakaya naman. Te, joke-joke lang naman yun. Kaya ko na bubili ng chocolate. Pero, alam mo na, kung magbibigay ka ng chocolate, sabi nga nila, bawal tanggihan ang blessing. So, ikaw po bahala. Grabe, ang kapal ko din eh. Kapal ko din talaga. Oras po natin mga sweeters ko. It's already 3:58. Oo, okay pa po ba kayo? Malapit na guys ha. 2 minutes na lang. Mapapakinggan na po natin ang State of the Nation address ng ating Pangulo. Sa mga nag-iisip po kung saan nila mapapanood yung State of the Nation address ng ating Pangulo, pwede po yan na mapanood, mapakinggan sa YouTube, sa X, sa Facebook. Bahala na po kayo kung anong paborito yung platform dyan. Siyempre, i-search mo lang yung Sona. What else? Click. Sabi naman dito ni Ate Mabel Angeles. Ay! Anyway, maraming salamat mga sweeters. Oo, matagal pa si DJ Chino sa ating programang The Supercharger Show. So, sa mga gusto pong mag-request, message nyo lang po ako, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Once again, my Facebook page is DJ Chino-Sweet 97.7 FM. You can also send me a message on our text line 0936-322-6700. Muni-muni later, DJ Chino. Ata mo, nadaman tag-birthday. Sakto, damo lang ti naluto ko dyan nga sisig, dyan balay. Pabalbalin nga ipapudot ko lahat ng ate. Ano yan? Sige, kung dyan kayo magiging masaya sa pagmumuni-muni na yan, go! Good luck sa Pinas. God bless Philippines. Yes, kailangan natin yung tawag dito. Yung luck na yan, Ate Mabel. Anyway, this has been your Chinitong DJ for the Supercharger Show, mga sweeters. Once again, hanggang alas 6 po ang yung DJ Chino sa ating programang The Supercharger Show. Ipapaalam muna ako sa ating live, pero sige ha, mag-message lang kayo sa akin sa ating text line or sa ating official Facebook page. Ingat po tayo. Enjoy the rest of your day. Baboy, baboy, baboy. Mwah, mwah, mwah. 97.7 Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, the mix. Today's best mix. 97.7, where we play your music your way. Uh-oh.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami na tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
12: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
13: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
14: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
15: Mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Pinapin na ako next year.
18: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
19: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3.
11: Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try nyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plane capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinanghina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MSC Plane at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plane sa MSC Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plane, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
20: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

there you have it, a song from Charlie Puth, a song entitled Light Streets, Mga Sweeters. And this song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Ordinary. And you're still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino. It's ready, 4:45, and ano ba yun? Shout out pala, I forgot to, actually, hindi ko pala nakalimutan. Na-overlook ko yung message ni Kuya Salito Carion Borja kanina. So, he sent a text, sa ating text line, and he says, magandang afternoon po DJ Chino, babati naman po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jeline Borja. Maraming salamat po mula kayo, Salito Borja ng Mabinay, Santiago City. And that's DJ Barry, just heard her. Kanina pa siya dito, alas 6, tapos ngayon pala siya uuwi. And of course, shout out din daw sa mga listeners din po natin dito, listeners natin dito sa may Centro Mall, yung mga nakikinig dito sa may Dreamwave Santiago. Hello kina Sir Valdo, shout out po sa inyo, sa mga kasama mo dyan. And shout out sa mga nakikinig sa atin dito sa may Wilcon Depot for your song request. Mga pagbati dyan, or let's say mga pa shout out, just send me a text sa ating text line 0936-322-6700, or message me on my Facebook page. That's at DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Mga sweetheart, so far na happy po ba kayo sa mga napapakinggan nyo sa State of the Nation address ng ating Pangulo? Ano, napaisip ka, no? Anyway, ibigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Maymay Entrata, a song entitled Pwede Ba? And once again, this song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Ordinary.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sinasalud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Tapos si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500 sa mga butika.
2: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa kaya ang
2: yes, we are now at the final hour of our program, the Supercharger Show, mga sweetas. But that doesn't mean that, you know, na hindi ka na pwedeng mag-request. Pwedeng-pwede pa rin, oo. Kanina ko ba'y naantay, actually? Shout out sa mga sweethearts nating nakikinig pa rin sa atin ngayon. Shout out sa mga listeners natin dito sa may Soulful Taste o sa may Patol Road na imbag nga. Malim ka na kayo amin dahil lalong-lalo na yung mga nagsiselebrate dyan. And also shout out din sa mga kanina pang nagkakalikot ng mga damit dyan sa El Toro. Gita tayo mo pa suksukain ang dagita. Lup-lupot di tao mo pwede napilim. Hello, shout out sa mga sweethearts nating pauwi na. Uy, ang sakit nun. Nagulat ako. Shout out sa mga sweethearts nating pauwi na galing sa trabaho or yeah, galing sa school. At syempre, shout out din sa mga nakikinig pa rin o nanunood ng sona ng ating Pangulo. Maya-maya ko pa siguro, maya-maya ko pa mapapanood o mapapakinggan yung sona. O nire-ready ko na din yung sarili ko. And of course, shout out sa mga bagong gising, yung mga graveyard, yung kanilang pasok, yung graveyard ng kanilang chef. Sa mga security guard natin dyan, sa mga sweethearts nating call center agent. Yes, may call center na dito sa Santiago, mga sweethearts. Kung huli ka na sa balitan, tagal na nun. And also, shout out sa'yo. Sa'yo na napagod sa trabaho. Napagod ka nang umibig. Napagod ka nang nasaktan. Napagod ka pa sa work. Normal lang yan. Oh. Darating din yung panahon na alam mo yun. Na i-enjoyin mo ang bawat oras. Ay! Yung ganun, diba? Yung hindi mo na pro-problemahin ang pera. Yung hindi mo na pro-problemahin ang love life kasi mahal na mahal ka ng iyong jowa. Darating yun kapag nakatulog ka na kasi mananaginip ka lang. Oh! Kasi syempre kablaawak midlang day sweetheart tayo nga. Madama nga, glutluto ita. Ano po bang ulam natin ngayon? And also shout out sa mga sweethearts din po nating nasa kalsada pa rin. Oo, yung mga nanundo ng kanilang mga junakis, nanundo ng kanilang mga estudyante. Oo, kahit pagod galing sa trabaho, kudos sa inyo mga sweethearts. Magbubunga din ang inyong mga pagsisikap. Diba? And shout out sa mga sweethearts din po nating napagod sa mga gawaing bahay, yung mga timbahay lang. O, hindi rin madali yung alam mo yon, yung nasa bahay ka lang, di ba? Nagandot yung Brian Tabala, minsan talaga makapabanog. Makapabanog, Ajay, talong, mamintalong agpanunot, no, na itilutong para di pamigat, pangaldaw, pangmalim. No, maminsan na dapat yung merienda, no, maminsan dapat dapat sumangpit nga bisita, o, di ba? Mahirap din yun, be. Mahirap din maglaba. Mahirap din maghugas ng plato. Pero walang mahirap kapag ina-enjoy mo yung ginagawa mo. Diba? Kaya ito muna kung anong sinasabi ko dito. Let's listen to a song from Catch Eye, mga sweethearts, sa song entitled Pinky Up. Yeah. And this song's brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors. Serve with heart.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama.
2: Mama.
1: One more time. Say mama.
3: Hindi pa man sila makapagsalita.
4: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
5: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
6: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: They have a song from Pink, mga sweetos. Siyempre, yung kaduet na dito ay si Nate Rubens, mga sweetos. Initially, tawag dito, hesitant pa si Nate na sumama dito, dito kay Pink. May banda kasi siya. He was actually thinking kung anong iisipin nung kabanda niya kapag, you know, narinig tong kantang to. Pero, good thing, at nakapag-decision sila ng maayos. Oh. Kasi nga, di ba? Oh, nakadalawang Grammy lang naman tong kantang to, mga sweethearts, di ba? Anyway, honest po natin, it's already 5:43 and yeah, it's actually raining outside, sabi ni DJ Nathan. Oh. Andito na siya, ready na for Night Ride Mix Monday Edition. Kung syempre, kung siya ready na, dapat ready ka na ding makinig, ha? So, kung meron kang i-request na kanta, kung meron kang gustong i-shout out, meron kang gustong batiin, kung gusto mong mag-sorry sa kanya over the radio, pwedeng-pwede yan. Oh, pwedeng-pwede yun kung nahihiya ka. You know, if you can't say sorry in person, pwede mo ipadaan sa amin. Sakto mo na nakikinig dapat siya. Gagalingan namin, promise. Okay. Mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Mga sweetos, ulitin ko, that's 0936-322-6700 or... Ayun pala, wala palang Facebook page si DJ Nathan. Oh, personal account niya pala yung Facebook. Ibibigay ko na sana, guys, kaso... Oo, saka na. Shout out sa mga sweetos nating naiipit sa traffic ngayon. At shout out sa mga sweetos nating napakunot noo nung sila'y nakikinig sa sona ng ating Pangulo. Shout out din sa mga sweetos nating na happy. Iba-iba yung reaction sa sona. Sa mga kagaya ko naman na hindi pa nakapanood or nakapakinig ng sona o panglimang sona ni President Marcos. At syempre, alam nyo na, YouTube tayo, guys. It's already 5:45. I hope that okay lang kayo, mga sweetos. Sa mga ganitong tag-ulan, alam ko na siguro yung may inisip ng iba. Nagpablada man tibalatong, unta na imas tibalatong nung kaswing agtudtudo. Ha? Pinagbabalatong man eh. Naka-chat ko pala si DJ Luna. Oh, baka bukas makasama natin, guys, kasi pauwi na siya dito. Once again, congratulations kay DJ Luna kasi nirepresent niya ulit ang Isabela sa tanghalan ng kampiyon, mga sweethearts ko. Nanalo siya. Nanalo naman si DJ Luna. Kaso, na-uppercut eh. Yung defending champion, oh, siya pa rin yung nagwagi. Meron talaga yung ganun. May time na, alam mo, na para sa win na talaga. Siguro... hindi pa oras ni DJ Luna. Congratulations pa rin. Napaka, di ba? Alam mo yun, isang karangalan yung lumabas ka sa telebisyon at represent ang iyong probinsya, di ba? So, go DJ Luna, sali lang ng sali. Ha? O, eto lang, papaalam na po ako. Ang ingay ko pa rin. This has been your chinitong DJ, mga sweethearts. DJ Chino, mag-ingat po tayo. And, of course, enjoy the rest of your day. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah. Eto muna pala. Nakalimutan ko! Bigay ko muna ng ating next song. Let's listen to song from E-Heads. A song titled Toyang. And this song is brought to you by Belia Casa, your beautiful home staycation. Bulol pa talaga, diba? O, eto na. Real na to.
1: This next song is all about love.
2: And I wrote it
1: all by myself.

0: Japanese Mang DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa

0: the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sodeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
5: Taga-agingasan, sa Biscrino po.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa foot, o dito sa foot ng balita, at yung saan, mahihirapan ako huminga pa, gano'n.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
4: So, anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yun yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
0: Win!

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ito na ang makabagong kwentong inspirasyon. Hatid ng Rise Coffee Mix 14-in-1 Plus 1.
2: Ano pang nangyari pag inom ng Rise Herbal Coffee?
3: Yung mga sakit ng katawan ko nawala.
2: Mm-hmm.
3: Parang bumalik ako sa dati kong lakas.
1: Yan ang kwentong inspirasyon. Hatid ng Rise Coffee Mix 14-in-1 Plus 1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
8: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
9: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
10: I am 74 years old. Ito ang MX3 ko.
11: Mga kwento ng pag-asa.
12: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
13: Determined na ako next year.
14: Feeling ko 55 years old lang ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
11: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
15: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And diba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang rheuma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now, you try MX3. Ang gamit naman yan yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since ako martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nararayuma, kumbaga. So tinuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na may rheumatism, na may pain sa joint. Sabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila doon. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako sinasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they ask me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. So that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
16: Let's get back to the music. One for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Scroll na scroll, magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
6: Kape na.
7: Sana lagi.
5: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
8: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
12: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
13: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
17: Disadeco?
16: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
17: Wow, ano namang meron dyan?
16: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
17: Oh, swab yan ah.
16: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
17: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
16: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil
10: dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
17: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
17: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
17: Grabe pala ang Distadeco.
10: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
17: The best, tara! Mag-member na tayo sa Distadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
15: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
2: for a healthy family. Layunin
18: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inubasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
19: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
20: Sa buong Pilipinas.
19: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating namang Facebook account Rice Brand. Saan man daw kumukay ng Pilipinas naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hindi dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa Rice
0: Coffee? Pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po yung na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho po. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating Rice Coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating Rice Coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po'y iinumin po natin habang kayo po'y umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor, kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating Rice Coffee.
1: Opo. Pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng Rice Coffee.
0: Dapat po. Ito po ay para po sa buong pamilya. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang Rice Coffee. Kaya po ay mas mainam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang Rice Coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa sa iyong dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na kumbaga matagal na at malala na yung ating problema, na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating Rice Coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So kailangan po tuloy-tuloy araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po na...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tungkol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Lutera, okay. Soap. Opo.
0: Ay, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay. Dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee. Ito po yung mga lugar, ha. Babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Orbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, Orbistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alamino City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, opo, opo, boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po? Pwede kayong makabili ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng atin po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Ay, bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Kasi hindi na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yung po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ano po, ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Sige po. At aasaan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon, balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623. Dito po sa ating paladutunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang palatutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan,
1: Kabatuan, sir. Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabatuan,
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo, off naman na yung kwan, yung type mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: 51. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yun nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee.
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din, meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo, yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatok naman na yung
0: yes,
1: ano yun.
0: Opo, ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po, ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat, tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Magaling nga akong magkape, sir.
0: Ayun nga po, magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yung po yung ating rice coffee. Kasi po, sir, ito po ay, kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Kasi hindi po ito magic.
1: Sir.
0: Hindi po ito magic. Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Balik ka na sa dati. Balik ka na sa kabataan mo. Hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso.
1: Sir.
0: Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At dun po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom.
1: Sir.
0: Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto. Pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta sige. tama yung produkto na bibili. Tama yung produkto na bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba nating mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po may programa tayo, nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, dun po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladodunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano pong pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit pa isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko. Sakit mura. Marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Tapos nung kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na nakita po ninyo, okay, narinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad. Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, opo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi na, hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan? So ngayon, nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy. Yan talaga ang aking katina.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paninigit ng dibdib ko, nasabi ng doktor ay ako ay may sakit. Yung may bara po.
0: Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Tapos, makita yung sitmura ako, lagi masakit. Makita ang ulo. Yun, tuluyan ng agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo, araw-araw.
0: Araw-araw na. Apo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman. Hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Pag may araw-araw, pag minsan dalawang beses maghapon.
0: Sa hapon, opo, sa buong maghapon. Opo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Uminom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabing po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana umiinom kayo. Talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingan ang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi man sana po, dati pong taga Cavite, saan po nasa negosyo
4: si Lentang Kapater? Si George, ng Infanta Quezon.
5: Si Alvin
4: ng Barangay Santa Cruz
5: Police. Sa Senta Sampson po,
6: lahat ng mga tumingin kayo at tikman nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
5: Sana po, mag-try po sila ng umuulam ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan nato dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas. Yung mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores. Tindahan sa inyong mga lugar.
9: Mix 97.7.
10: Today's best mix.
11: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
12: DGX 500. Irregular na regla. O men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500. Bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
13: Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.
14: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Mix 97.7 now turns the music back on.
3: Overload. Pleasure overload.
2: Here it comes.
4: Great.
2: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oh, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
4: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
13: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best music.

0: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DGX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DGX 500.
2: DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
0: Fiber first.
4: Fiber first?
0: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mix 97.7 now turns the music back on.
7: Overload. Pleasure overload.
6: Here it comes.
8: Great.
6: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinunong ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel, hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-appel mo yung lasan ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin si Totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung magalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating batok. Kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahigh blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX
4: 500. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GTX 500!
2: GTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500! Mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500,
2: bili sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Daet, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. No? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application. decision ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, isasahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
9: Baby, say mama. One more time. Say mama.
10: Hindi pa man sila makapagsalita.
11: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
10: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
11: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
12: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DGX 500!
13: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DGX 500! Bibili sa mga buti. DGX 500! DGX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500! Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka panlaban. DGX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika.
7: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang, give and take. Na take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin siya, mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh? Di ba? Bakit? Meron pang kasinungalingan doon? Amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. Oh, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ng sito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Center, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cawayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number, 0917-8874-581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, visitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang ulikot, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at inumin.

babae mo, yan ko. Di mo malapin ang panunod. Di mo malapin ang panunod dahil sa sakripisyo. Ikan kami at itihusto. Talaga!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert. DTX 500, lumanabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 na ka, para lapanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na orak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Muling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcazar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, anong pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipin kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
1: With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano naman meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong

morning. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ, your very sweet and very lovable Dust Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping your company till the hour of 10. And it's already 6:50. Oho, mag-aalas 7 na mga kaibigan, ano? Thank you so much po sa inyong pagtutok sa ating himpilan. Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat. Today is July 28, 2026. And ilang araw na lang po matatapos na po ang buwan ng Hulyo. August na, tapos the bare months na naman. Tuloyin nyo yun, di ba? Napakabilis ng araw, napakabilis ng oras. Ako nakakaloka, nakakatakot. Matatapos na naman kasi ang isang taon, wala na namang nagbabago. Puro ganun na naman. Pare-parehas lang yun. Diba? Pabago na yung taon, oh. Nangyari. Diba? Ano nangyari sa 2026 mo? Magkakalahating magkakalahating taon na. Mabilis na lang ito. Mamaya, Noche Buena na lang. Kapaka-OA, no? Ganun naman kasi dito sa atin, basta pagpatak ng bear, ayan, kala mo, Pasko na. Mafe-feel mo talaga yung bear months dito sa Pilipinas kasi nga, ang dami ng promong lumalabas. Ayaw, kung may gusto kang bilhin, eh, hindi ka naman nagmamadali, hintay mo na yung bear. Kasi for sure, magpo-promo ang mga yan. Magpapadiscount sila ng bonggang-bongga. Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page, DJ Barry. Hanapin lamang sa inyong mga Facebook account. Napakadali lamang hanapin. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Okay? DJ Barry. Barry as in a strawberry. Baka magkamali ka pa niyan. Okay, magbabalik ako mga kapatid. Manatilang na nakatutok dito po sa Sweet 97.7 FM, Today's Best Mix.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
3: Kape na?
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binet Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo ba?

0: pagi na ihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Mag-TTX 500 ka. May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag-TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka papupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Maago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pamang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Sometimes may naabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Eh, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

That was Wide Awake by Katy Perry, and that song was brought to us by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry, keeping you company till the hour of 10. And it's already. Napaka-arte. It's already 7:56. 4 minutes to go. Mag-alas 8 na noon po ng umaga, mga kapatid. Napakabilis ang oras. Today is Tuesday. It's July 28, 2026. Napakabilis din ng araw, ano? And salamat po sa inyong pagtutok sa ating himpilan, 97.7 FM. Samahan niyo po sana ako tuwing araw po ng Lunes hanggang Webes, mula alas 6 po ng umaga hanggang alas 10. Salamat po sa inyong walang sawang pag-tune in po sa amin. Sa mga gusto pong magparamdam bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page. DJ Barry po, hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. DJ Barry SN is Chirovery. Yes, napakadali lamang i-spell. Baka magkamali ka pa niya. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo sa lahat naman po na nakikinig po sa atin. Habang nagmamaneho, mag-ingat po sa ating pag-drive. Okay, let's hear this song. Weasel. Ito lamang po sa Sweet 97.7 FM. Again, this is your DJ, DJ Barry.